0: ang kawilaweng ude kulahay hatulihay.
1: Nono batina girit maya Live FM.
2: Live FM.lk.